0: Soares Music.
1: Baito na mewa no na nam chito de oyo no na la na mewa ya kanabo do bolua. No na chito da de mala nyunyurua. Chito de mala nyunyurua. No na kambeni. Ne. Mala nyunyurua. Kavali mikalo dina ilando evina mchito sabwa di malo nyurua mchito da iyo noje da buda na ochiguo dima ilizo na ichuwa po kuno nyumani ya peba na miotene dika kwana mwadara makumatana mitanu utamakila mindi panato uili uilila nuruwele mpaka miraru na makumatana mitanu wanati ya mikombo ya semadana mwakali zine ilomwe ovano nati edha azugu wile diye di maya mabasa naona iyo nopotua na mwere mwere ulaba na nyuo naona mvuruwa nebi mabasa mene anadhe vasogoro Iyo mpako chigone leo yela analizu na kanine. Medi nchimara Domingos Alberto. Dal na refeba brista refeba zupano kwa plana mazu. Ningo mada ene. Yedra gawelo chiguo na ichobo wakavene. Mbwene inauti yani. Na museliwi. Echeni ile mulugu. Ocheni ya. Podi wipi. Takunya mataka buchelela. None echeniwe. Mbalo cheniwa. Paka chiguo na ichobo. Ya. Yeah.

0: sara bino se kune un loko ila nilaki elio imakala lo vina kwa eo ima basa e un kaya bure maisimbo vrumucha atu kwa ukidara atu kwa ave atu kebuni wila kale direku amuwe direku devina kwa kare murendeli
1: pia di jemu ni wilia jokuka kare imu wa kurandero seke sao yone pa dokumento da kurandero akafunako sao ta dokumento da onde pa di nio da punoda bonanga ngazi ya 30 yo la bonu sele pera arwa jo tete na danganga so en ko dia boyo be anganga jiji e kire yo do raga magogo do ana makwa ba basimiteri apa la chepero ana murungu yo to ya kapura bo bila na no ga ko yo la bonu na dabuno yo no ko dia
2: basogorova aliwo zuzuma ya sabwa ya anamungu e naguwa anshagela na ntamila ojela mada. Anyengitaga aridea na walogo chamua kuwa wingi babadidi ne awe ine vina oinkana nininga anamungu ya.
0: Parti iki ya atu haba anyengita areda. Bakaruka mwenye hapa dhai echinoza chinoza. Eki labo ilo unua. Ianga enchi. Akala waanga. Adeletu. Akala waanga. Ailanganga. So amfuna makailu okalao. Entawa habari amfuna makailu okalao. Agafia. Ano kaza katene zivisi waweni. Manja habari anziwa etimatima ya mtu abali uwe nazimu yu wafu muja atu. Entawa kankumbira kumpiri mabasa ya ainazo wa konformi kwa kutensi. Aka unukumbira entawa ukana sabwaya ife. Luka chimene loga.
1: Nimko dia dari perkakala wanga ngama fiozo. Antukula. Ejiwe ne ba made la mutu mutu twa gamara ba benya ba ba joa e. Ose kanya bile boda eso. Dikaka de serto o mulular vino le ya umuyela. Olo o kumbira gile ya umuyela. Kan kumbira ko birgi ola mini kumini metika jo o 50. O funa de jivite 30 mili. 30 mili we yele ka funa. Ikurutua veji, ono nonga, labo, nakurandero, mwidabona. Kurukiri ono nani kalo kwa kata, wene vila ngangabali wapure, no tene kandabole.
2: Basogorova akene, na labo ntinawa nintabela ni mabasa wa ntidani oavul mucha atu na michichi, nona anolo gavio wila, masiku mengi, awene anolaba vamodhanaku da egumi, esile na katamia, nona anowako medharede ya wila, aroma wasela akuda egumi yoi ombezi wena dhipano dhina guwa otia na michichi.
0: Iyo mabasa yunganga ina parti ya Saudi. Iyo ndi emejma nifunsa umodene. Mash parti ye na aweni etia na umpo. Mayetene vi Saudi vi. Iyo ye jamiro kwe damudebe. Awene dhawas makumbu mayetene Saudi vi. Iyo nuwajudarna. Iyo nukonani lakini kala beloko. Iyo kwe etia tapa. No andaje hospitale io mandare ospitale. Ah, ele vina qua a mandare para io vina qua. Ma devo aiutarla.
1: A cada va a reta a uno una na mandare io ospitale. O cosa noi cristiano. O già ga pro po a ospitale. A reta ina o da io na mandare direttamente su dentro da saute. Para poter ne cada io una mandare na io. Para poter io uida a te derwe. Te como da maniera diretta. Na prontinga dia 30 io. Beste apa ni otaba ni ngodi ayo wila otene abare anto apa nganga agade diwa jabure yoro mai ato apa president wa mitaramu wasukumu werimu para kuteri yo wila azunze akala e nando kaka wila tuna nombeze makaka consulte tradicional consulte tradicional e noania e no pore yatu ni muito obrigado kana de jidire boroka
2: anamugu aloga mudondo ndeni okosilani mpako pambano ni wa ape mbele hapa wa chuabo atabela galabona wana anamugu dhilabo dha maafrika esipadwile dabuno wa chuabo muzambezia anotiana na mewa Domingos Alberto na Jaime Alferes.
3: Miselu za Mzambezia.

0: Mana du?
1: Oh.
0: Muna.
1: Miana.
0: Kai ora kala iene mo cozinha lá muna no. E ropela io te posti fascia. Me pari pari ma tapa che ne era ca che na pe amo natale ntiala. Che ne che na ma pe a toni ku na ya ka nari mo kucho mo to kwene. Che na yo ichana yo yaka ya ma huku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya, inakala ihopa, mwana kunari moje. Eparo njiwa mahiku utene, okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musia ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wimu lipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ah, hey.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yadamu rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Huu? Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro ni omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovi iha mamarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihika iwe ikulihi. Unakiwa?
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora, ayu terekeliwene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasi kele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako o terekeliwene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato makambene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini makalelo makina.

Asini hwa ya bachuwa po baba na hala unla. Anamakolo shwabu dhembi. Anamakolo manyo. Anamu soka nekush. Anamu kinyalele na nasinkilu jana roza. Anapenesila. Nelia jana iziash. Anekunya anaurora. Potara huyo wo. Wapanyeni.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Chirene ya rie nenero ya nihikuno lilo. Hana kasa kwa repela michaka. Aiwane sele michaka sangu nere muona ingu. Wopi ya wehapa nga anakasa kuno. Repeliwa to na nerne shtu na washa. Aiwe ari makacha miho. Anerne shtu na washa muluku vaheni kuru hui muchawihe. Makacha miho ya la wona hui okala mlaponti hiha. Vanihiku nina kalapama vanihiku to. Nona nihiku nare yaka mweri oninche. Si chune chuna wi mulipe na ritho mukale ni kuru ocha wiha makacha miho yao muna viranyo nerane chalaka mithala kumi nararu ayura thana muha sose kuwa tiwizo itores ni 13 minutos na hala vano ni wirene nchipo ni muha na vinyaka nova heni so pachua nere miselo sa i province sese sa omokoni wailapo yo Mosambiki kere wailapo sa omokoni yo Mosambiki Katia kaiha ansa mora asuela toa nene ni uri ane chipo na Ernest na washa
2: ola muzika wan na washa yarola watamala makolo haya we hakawe we yari wa wala mela

0: karatano kutanzaya kwenda na kwenda matse lero na nzatu na abale athu pontho na anthu na anagumanikana na ife mcisa pontho mbatidziwa kuti mtsogolo tinakhala na kutsanzaya kwenda na kwenda
1: anthu azinji akwanise kukhala na kusanzaya ninga kunongema kwenda na kwenda zinafunika makamaka ninga
0: ninga tikufunza mzikuyo zezi zitatu zinafunika ngu chita pilipili chita yezu tikhale anthu akulekererana anthu auxamwali pontho anthu antendere na anthu ansene matse tikhale anthu akusowa ngwiro mbwenye tinachita chipezo peno tinasaka manera kuti na anzathu tikhale akutanzaya masezi tikhale anthu akusowa ngwiro
1: azinji anthu akalonga kuti jesu na mulungu ni sawasawa imwe ninga mbonza yehova msalonga tani
0: ife tisakhulupira kuti yezu ndi mwana mulungu pontho mulungu ndiye adachita pinthu pensene ndi baba kwa yezu yezu ndi mwana mulungu ndi baba tao ndi anthu awira kusiyana mbwenye mulungu ndiye awachitwa pinthu pensene yezu ndi mwana wa mulungu
1: toera kupangisa luso imwe ninga toere yesu musachitaji makamaka mabasa nachite imwe ninga pikachita yesu
0: yezu afundisa kuti pisafunika khala anthu achipapo anthu akufunana tisayesera kuchita pepe pontho ninga yezu basa ikulu kakamwe nachita ife ndikumwaza mphangwa kwa anthu ansene
1: mafala kumaliza
0: ndile na mtsongano wa gawo udakhala na ife tili wakutsanzaya kakamwe mpaka lero tafunziswa kuti safunika tikhale wakutsanzaya masezi tikhale na pyakuchepa masezi tikhale anthu akusowa ngwiro mbwenye safunika kuwangisira mbi tikhale akutsanzaya lero na nzathu pontho dziku iswa mdzikwa kuti nkhabe onekabe kufa ne kudwala ne pinthu pinatigoswa mbi tikhale akutsanzaya kwenda na kwenda
2: icho zeroi
1: imwe ndimwe nkhala muno mcipani
2: sin mcandirenkelimanja midzidzi zinji kakamwe
1: tili pano pa msonkhano wa mboni za yehova pa ntsiku zitatu msonkhano ano kupangisanyi makamaka
2: msonkhano awu satiphedza kakamwe tira tikhala kutsanzaya midzidzi yonsene
1: kutsanzaya kwene kuno kukapupa
2: kutsanzaya kweneko tira tikwanise kukhala nako ndiyakufunika kakamwe ife kupfunzira biblia ticiti pinapfunzire fano mbiblia biblia satiphedza tira tidziwe kuti kutsogolo nyato zonsene zinafano zinatidze mali
1: chikhupiriro chinaima kuti nyato zonsene zinamazi kubulikira kupi
2: zikubulika kwa paiwatu yehova yehova atipasa biblia iye asafuna kakamwe kuti tikhale anthu akutsanzaya midzidzi yonsene na thangwe ineyi iye ife tingapfunzira biblia tingachita pinatipanga biblia pinepi pisatiphedza kakamwe tikhale kutsanzaya midzidzi ino maseze kuti ife tatsimana na nyato zakusiyanasiyana mbwenye tisadziwa kuti nyato zinamala pinepi tisatipasa kutsanzaya chanyenjino kulike kutsogolo tinadzakhala mwakutsanzaya kwenda akwenda
1: kuona kwanu anafuna kumalisa nyato zonsene ndi yehova
2: ndi momwene ndi yehova mulungu ndi anafuna kumalisa nyato zonsene nizene sen
1: apo pinapfunzemwe pano pa msonkhano unowo ninji makamaka
2: ife tepo pano pa msonkhano uno ife tiri kupfunza pinthu pizinji kakamwe tinakhala tani anthu adidi kuna anzathu apa chisa tinakhala tani anthu akukoma mtima kwa anthu onsene pontho pinthu pinepi tisatiphedza tani tikhale kuti kutsanzaya midzidzi zonsene ino
1: ndi duzi kukhala kutsanzaya midzidzi ino yakunensa tepo
2: ife tisadziwa kuti midzidzi ino inakhale fanja kunensa kakamwe mbwenye na chikhulupiriro chinaife chisatiphedza kudziwa kuti nyato zinaifizi zinatidzimale chikhulupiriro chisatiphedza kuti tingadziwa kuti kutsogolo nyato zeze zinamala tisakhala wakukhonda kudzudzumika kakamwe nakuti tisadziwa kuti anthu onse nene asathabuka anango midzidzi ino ali kuthipitali anango ali kugona panyumba papurika ali kupakupa anango pyakudya pyakusowa ndi pinthu pizinji kakamwe pinachitika midzidzi ino anthu angaona tingaona ninga pinachitika ipi midzidzi inango sakhala kutsogola pang'ono mbwenye ife tisadziwa kuti biblia isatiphedza kuti kutsogolo nyato zonsene zinamala penepo tisatiza kuti tikhala kutsanzaya
1: imwe ninga mboni musonga kuti jesu mani
2: yesu ndi mwana wa mulungu iye mulungu antuma kuti abwere katifera pidatifera ife pidatipsate pedza kuti tikhale na ushamwala kuwanga kakamwe na mulungu watu Yehova.
1: Sanziro jina imwe kwatira luso ya Jesu makamaka ningi tadziwa kuti boku salonga kuti ndizo kakhala Jesu pano pansi ya kwana kakupita mboto na mboto pano nyumba na nyumba kapfunzisa ndo imamo msachitanya makamaka
2: ife tisachita bodzi bodzi ningapikita Yesu mezizi kakhale pa dziko yana pansi nenga ndalonga kale anthu azinji kakama mezizina kutabuka ife tisa pedza anthu tisenda kala likira kamwezera mphangwa mbiti apangiza kuti mulungu wathu Yehova asalonga tani pia kutsogolo tisakwanisa kupedza anthu tambe afunzire biblia angachita pinapfunzira wa biblia pinapi pinapedza kalimbo kutsadza ya chinchino pondo akalimbo kutsadza ya kutsogolo
1: mwemusakwanisamba kuwangisa anthu atenda ninga pikita Jesu
2: kuwangisa anthu ninga atenda nkhabe kuti pepi soda pichita ndi Yesu basi midzidzi yathu ino nkhabe muno nakwanisa kuwangisa anthu tayi mbwenye tisadziwa kuti anafuna kuwangisa anthu onsenene mwasawasawa ndi Yehova
1: kupangisa kuti awa analonga kuti asawangisa anthu midzidzi ino akunama
2: ine ndinalonga kuti tikhalipa didi kuenda kachedza nawo tera muvesere kuti ndipyanje tinalangayo kuti biblia isatikhulize kuti midzidzi ino anthu nkhabe kutani nkhabe ku chitave pirengo ningapeketa Yesu pia kale
1: mafala anafuna musiya kuna anango anapembera mbuto za kusiyana sina makamaka nini kuti akwanise akwatire luso ya Yesu Kristo
2: ife tisa ini pano ndinapanga kuti ndipadidi kakamu kuti asanke kuna biblia atome kuiwerenga mbwenye ngaona kuti pano na mbone ya Yehova paduzi apemphene tera kuphedzene kufunzira biblia
3: dzinanga nini Antonia Lucas Kaitoni
1: pano mukuchitanya makamaka
3: pano tabwera za asistiri kongresi ya teshinyumia di Jehova
1: nsiku zingazi
3: nsiku zitatu
1: nsongano nao kupangisa nyuma kama kuhuna mboni Jehova
3: kukutupangisa kuti ife ti tenki ti arependeriki nchino ti decidir pra ti seguir Jesus tinga tomar decisioneko ya kuserviri Jehova nchino Inakhala bom para ife.
1: Inakhala mwandiri thangwe anje kuona kwanza.
3: Thangwa ki kutsogolo ne? Kutsogolo mulungu anati anatikoya ameti ifandi na tina salvariwe.
1: Imwe ninga mbonda Jehova musalonga kuti mulungu na Jesu ndimbozeni panango siyana.
3: Mulungu na Jesu ndimbozeni ndi anthu akusiyana.
1: Kusiyana pato.
3: Jesu ndi mwana wa Jehova. Jehova ndipe wake.
1: Makamaka pikachita Jesu pakalipikalie pansi pano ninji makuona kwa.
3: Pano yebwe abwera zatipangisa njira prati singise giri Jehova.
1: Nimembo ninga toere musachitanya makamaka.
3: Ifano tsa kwata mafala mbiti kapanga anthu. Di nyumba na nyumba.
1: Kuona kwano nyota zinachitika maziko nsene apansi. Anafuna kumalisa nyota ninga zenezi makamaka. Ninga utenda, infa, na pinangu pizinyo. Anafuna kumalisa mbani kuona kwano.
3: Anafuna kumalisa nyato wazesi zinsinizeni zindi Jehova. Inati tinga kalikira na falaki. Miti kwa nisa mbina kusogolo. Jehova ni nafuna kuti afuna mana na nyato zinsinizeni.
1: Na pili vina funzema, vinafuna kutika kusogolo makamaka ningi. Mulungu anazisa nyato zinafuna kumalisa makamaka nisanji.
3: Nyato zinafuna kumalisa, anafuna malisa maduensa, utenda, kukulira. Anamalisa nyato zwezi na zinangu zidawu ziripano.
1: Imo kukubilia kutipina chitika?
3: Si, na kukubilia kutipina chitika, si.
1: Mafala mfuna msia kuna anto azingi, anangu alipano, na mkwati mozi mbanyi makamaka.
3: Mafala nafuneni siya chinchino mba... Ali adakonda adava mafala kuti Jehova ndi tinga sigir Jehova ndi fala kukurupira maningi endown hanepo dia kudisidira partidi komesa kinchinu mano ali adakonda ausha adakonda kuva endown nangu ke ana a ifandi nati na tunapata mafala nea para kwe kuna kwenda kapanga
4: Raimundo Vicente Zeka
1: imwambali wako
4: Murumbala
1: Raimundo pano mabwera tatani makabaka
4: pano tabwera pa msonkhano wa msolo wakuti khalani akusanzaya kwenda na kwenda
1: msolo unewa ndima kupangisanji kuna imwe ninga mboni za Yehova
4: kuna ine ninga mboni za Yehova usandipangisa kuti tuwera tikhali na kusanzaya kwa ndi momwene safunika kudziwa mulungu ninga munalonga lemba ya Mateo 5:3
1: wana kwano pinalonga buku pinachitika mwandi momwene kusokolo
4: mwandi momwene pinachitika thangwe biblia pinalonga iyo pisaonesa pakwecha ne pidalonga kuti pinazachitika sogolo pikuonesa pakwecha kuti pikuchitikadi munzidzi uno na tenepa pisatipasa chinyindiro chakuti nsogolo inazachitikadi
1: kwa siku zitatu tumera nchishanu nsabudu na lewe ndi mingu tunafunzema kama masongano nao ninji
4: tikufunza kukhala kusanzaya ngakhale sagumanikana na nyatwa zizinji kakamwe mwandimo mwene anthu onsena sagumanikana nyatwa mbwenye tina chitanji ngakhale kuti sagumanikana nyatwa toera tikhale kusanzaya kuenda.
5: Departamento da Comunicação na mando do Pangono, um cat uma mitinha tun sinda tuno a clima na província e no ia Sambésia. Mitinha com essa Pangono, mano, muito fina colonga na Muia Raimundo Apa. Mitinha com essa Conenseca Pangono. Timizen agora ponto, mano, muito gostosa, senhora Mitinha, tu que te kazikika mau komeke kubulikira nkati mwa nyumba tino ya mpepo ya Radio Mosambiki munu nsinda wa klimani na kunesa kule chitika pa ngono basi. Baseni, ungufika nzizi wa mpangwa, tinamwere sapondo mpangwa za inu provincia Zambezia na provincia ya Tet. Mbati pasa pili vina chitika nkati mwa mbutu za kusia na sia na lera kupita kwa nsiku maku matatu na ibozi ntana njino ya malimu ya chakajino pikupiri maku mawiri na pitandatu. Kupita Radio Mosambiki na madudu la chitika kukuno tangu ya nyatwa ya mikine atu. Tinapemba kule kere kakamu ina njimbu ya Raymond Zeka. Nkala fikisa nkabe kumapeto mafala akazimba chita na Radio Mosambiki. Natene pere kupemba kulekelewa mwadisakunu zaoneni. Mbunye muna kala chero kutumbwani se kumanisa mpango ni gazene zipa nzizi ufema na pili maku matatu. Bulikila nzizi unoyo mpaka nzizi wakukumula tinajwelesa mpango pa fendo ya chiwiri. Muna pembefe kulekelewa kakamu. Tene pati kuchita umu na umu tuwela michinatu kwa nisi kubwelewa mwakali. Ninga mkagumanika nefe mwazi wakali kutindi piombo pina sasanyo na manja antu ife ninga antu kujamunyo. Kazikwe ni pini pisa kalapia kunensa kakamwe. Tene pa tapatamendo mwa nyangu ila kuli ima mwonseni. Muna chita kunde kuputa na mikinatu ya Radio Mosambiki. Kubuliki na nkati mwanzinda tuno wa Klimani ino provincia ya Zambezia. Patigumanika nsuzuno na mabasatu kucheza na mbumba ya kusia na sia na nkati mwa Radio Mosambiki.

Hava nkoma tai mungamala mwene muti mamala kumanga sintu nga mungafamba nchodu di munanyo zanzano pene pipa kune nsaka kamwe apo vani mbuya João Timba ati mafumomwe nkazi wa nyungwe tikulonga bulikira ku provinsia ya Tete.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Não sei se entende, como na boa manga, na hora de colonga 23 horas, porque na casa de uma rádio Moçambique, Mononzinda, o clima, na província Ino e Zambézia. Para que não bacala, anche cena. Que merenzato, Miguel da Pessoa, na final do Bodeça, Pire, Vina da Pistola, como na Antártica, como na Antártica, Lero Macamaca, Ari, Anaquesa, na Coco, Amichichi, ba Qualista, Panina, Colimbomba, Yacuciana, Cia.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Anya, kuti vato rádio Moçambique, Guarani Conte, fica trepano na Macalé de Tefe, Tangui, Nsiko na Kumpukirua, Anganga, Nkatumas, Guatra Moçambique, Macamaca, Bulikinamu, na província e a Zambézia. Leronta, Chesa, na Angasi, Anganga, Anagumani, Capano, Panzindo, Climani, e o Abazaboz, Apangiza, Comeruam, Tangui, Nsiko, e na Kumpukirua, Nsoka, wa Anganga, Guenye, e o Apangiza, Kuninango, Kutipina Funica Benepale, Trocabasa Consuchetua, Ninga Muda Funicrebium, Langanera Udidi, wa atenda ne kuna miza tenda nkabe pinepiri pyalungwa na iwo abosobosi ninga anganga iwo asianzama ya mafala kupangiza kuti ndipo mwene nkati mwaino provincia ali kuchita chiverano na Fukwens kuna mabasa ungumi nkati mwaino provincia ya Zambezia ngufe kuti basa inachimwa neo asaenda mpaka pa nyumba za ungumi tuwera kupata basa onsene na mabasa a ungumi nkati mwaino provincia pinepiri tuwera kulanganira u didi wa mwinchi makamaka mbakala atenda
3: si ine pano ndine lavu tomajo lupia majo disazwika na mano ine pano basanga nja unganga ndende de 88 antelero basanga njene ya unganga basi
2: kodi basa tufambatani kodi msona mpingo basa tufambadidi ndani
3: habe basa ili kufamba mandidi chikulu iwe nganga tenge kuzwa kwa tambira kwa je atenda na bwera kwa respetare every ndani basa ili kufamba
2: kodi ifu sabito kodi sokano utufungisa chilangu chaka lero makamaka bulikira pada pandro msoka bozibozi wa Manganga. Apo lero nsiku ningana ino mukupita tani?
3: Kabe siku ya lero tukukomerwana maningi ndi siku ikulu ya nganga usenene tangu kalene bebe pikachiti katai governo tukutukuza governo mwaifi ya nganga usenene kutikumanyisa vitikalambo na siku tangu nganga wakalene nongaine mudatomirene wetenta wito bebe pikaliko tae kada mundu akapata basa wana iye pada kalendi bebo nganga tikazui na taimaje tukutukuza governo na kutigumanyisa kutinkabi teki pakare sosisao piadidi jirikuzua namba kutinganga ngana sakalapo pile binachimwandewe usatumizampo wanza kombo binachimwandewe usatumiza kushpitali mkuona ditene
2: ipi tisava mpangwa za kutukwalisa kuti alipa nangwa wanganga asalamiza anango jirinyeru mamburi kuliantu makama katenda muna panganje anzano anachitabasa mwaku ndafunika
3: habe chikulu manenge ndikuvu bidire angangansanga kuti ife atenda na tifikira sabwera na nyato zao entao enveje kuti ntenda ule unamize untaise ba mtawi sipiadidi tai chile chinaoneo kulonga kutini nkabe kuchikwanisa tenki kutumiza kushpitale utai kutumiza kwa nganganza kombo duki iwe ukumbura rininyero tindi basi rininyero yangana inkwantiwe nkabe kupiziwa bebo shao nalongua kunama bebe vinalongiwa kulonga kutalipo angangana kukuti ndio kunama kutamangira rininyero tireke na matai anganga alipo bisachitika iti kupiona intandu kupilare anganganza nga kulonga kutitomera lero kwenda kusogoro tireke na miza tare chile chinazwe kutine nkabe kuchikwanisa ndipia ndidi kumpanga ntenda ule kutindoko kushpitali. Ndipia ndidi, ini ndinanzangambo, ntenda ine ya matendana wa asaziwa. nditenepa
4: kuti chiverano chanu imwe ningansoka wa manganga na mabasa ungumi kusaverana mwadidi
3: si tisaverana tisaverana ziliko siku zinango basa kala chikumbano akulu watu wa presidente kazi kana pansi kulangiza na miambo ya unganga bebe pisachitika
4: mafala kumarisila na imwe lero ningansiku ya anganga
3: mafala kumarisila na ine ngabe ini chokulonga jipizi njikabe sundu kupilari anganganza tu denke tipate basa mwadidi denke tiziwe kwa tambira atendatu denke tione kulonga kota ichi chidantipidire nsanga ntenda uyo nena chikwa nisatai denke kumandari kushpitali nitene mafala nangu ndio chitakote tuku apelare atendatu anatifikira denke akale mwindo atento Uvesera pire pina bangwe na nganga kulonga kuti ntombo ufuka chitete patepa tangu alipo atenda nangu asasi ya pida pangwe benda kachita pina kupyokonda kala mwadidi angambala mbazungunuka pontu kutuwa ngabe nganga ndi mafiozo ntandu kwa pelare kuti puri favore munga fikira nganga pina longa nganga tenki mupipe sese mwadidi vunzani mwadidi para mukhale na Lucio kwenda kapichita
4: mazoni mwani
5: ine zinanga ndine Maria Sultaniba de Oliveira ndine president interina a metramo provincial
4: mai kumuziku
5: ine kumuziku anga ndi kumurumbala
4: kumurumbala mai tipangeta kumera lero siku nduru ndakumbukirwa nganga basatsa mabata
5: lero siku ikulu ya mangango sene basatu kufamba mwadidi Toti sapemba kutimanga ngozene leru watambaruke Tichangu nisi kwao
4: Chiveranu chanu imwe na mabasa ungumi Chiveranu mwadidi, chisaveranu mwadidi
5: Chiveranu chatu mabasa nganga na nyumba za jingumi Chisaveranu chisafamba mwadidi Ate leru pano tiripabosi
4: Saba mpangu wa sabutu kwa liza kutika sushikene Halipa nganga nango Sakumbusa kubiri, mwaburi Kabe kuonza mwadidi Saveranu liye kwa kumaka tenda Muna pangani mwini tanguru
5: Utongi wanga ini mama Maria Nganga Anapakuwa presidentenda Anenda presu Nganga ni prapulumusa Nganga nipodi pidiri 30-40 militai Tabela consultant di 200 Utendo ngonongono diso mimba ndi kinyendo Tratamento manu ngondi mili basi Panyumba ndi 5 mili Nampodi kuira 30-20 dai Anakumarefa nenda presu
4: Mafala kumarisira lero ningansiku ya mpando Mwango kutuwa anganga usene lero mpyadidu Akale akufansa, akukomeru Mafala naima kumarisira
5: Mafala kumarisira Atendato usene Ananyengezwa kutinsazwa pia usene Habeko
6: Zina langa nini Bashuda Msone Mora Presidente distrital wa medicina tradicional ASCO
4: Apo tipangene Imwe kumuzi ndukupi
6: Ine kunyumba kwanga ndiwo badwa ku Niasa, provincia ya Niasa, koma ndiri muno Muzambezia, Musaka, 3 anos ndiri muno. Ndikugwirisa ntchito monga ndi presidente distritali wa Sikumu, wa Sing'anga.
4: Makamaka budikira pano pa mzinda wa Kilimani?
6: Ndikukhala pano pa mzinda wa Kilimani, si.
4: Tipangine basanu sifamba tani?
6: Ntchito ya ife ikuyenda bwino, komanso pali asing'anga ena afuna kuononga ntchito ya ife. Ama choka zigawo zina ndi mbendera zawo kubwera kumayika munjira kapena mmisewu kufuna kuwononga asing'anga kuti awande asing'anga kachoka zimene zija ama abera anthu ndalama ndi kuthawa ndiye ife ndiamene timakhala tikuyankhula tikukhala nawo anthu amenewo po anthu aja kamabweya mwa ife makabineti mwa ife masetora ife ama tifusa kuina kuti sing'anga amene abwera ni mkumuziwo ife tikati ayi amanena kuti nonsenu ndi anthu okuba
4: apo tikalonga thangwi ya chiverano chanu imwe ninga nsoka wa anganga na mabasa a Saudi ninga tikalonga ungumi nditani musaverana
6: ife timamverana chikonja kunena kuti pali ntenda zina zisali za ife kuti tingachite ife monga tikuli matenda a ayenzi imene lisida ife sitinga nchize munthu kulinso diabetes ife sitinga njize muntu ngiyantwa ndumene uja tima atenga tunima gia referencia tima apasa, tima aperekeza kuchipatala kuti akachandizidwe
4: apitingalonga tambu kuti anango manganga mbala sana misa antu jaradinyero mwaburi antu basa katipata madidi imu napanganji imu nika mkulu wa manganga
6: amonga tine mkulu wa manganga wa singanga muno mkilimani Tirindi nchito ime tifuna kuchokera lero, kuchokera pa wani, September, ime tinga kari tukukira nchito ni mafishikali onsi, kupesika kuti nsinga nga asapesika kuchoka chinga uchina, ndipendire yata kubwe muno mdauni, tizikara ukwili zanya, ndipo nsi tukupanga fundo uti, tipange mapepala, kupitisa kwa zongwa polisi, kuti atitangiza kukira na nchito antwameno, kuti zite zikari dozo kwa abirantu.
4: Ife terpenda mapetu na makani yatu mbuya apu mafala, apu malisira, aninaimwe lero nengansiku ya manganga, muri kukumanika papuandu, ndipu andu kuruka kamu itambu ya siku ya manganga, mafala akumalisira na imu mbaka.
6: Nkani umalisira ndia kutichonji, asinga nga wansa kukala muno mu province ya Zambezia, maga maga kumilanje, guruwe, Antu onsewo alandire nkhani zimenezi kuti asapezeke nsinganga wopanga zinthu za chabe kwa anthu. Anthunso akamuona nsinganga uja athamange auza akuluakulu a boma kuti agwire nawo ntchito kuti asaononge ntchito ya asinganga.
2: Terepano anikuti watu a Radio Mosambike tafika mapeto na mafala chitefe thangwi nsiku inakumbukirwa ang'anga mkati mwa ino provinsia ya Zambezia. Ife tavangasi analungwawa mbakhala anachita basa ya kulonga ira udidi wa mbumba makamaka ndia tenda ngwenye iwo ayeruza anzao anakumbusa telepano kubiri ikulu kakamwe petriza ndida wabulosa ya ntenda pirepire kuliwo mpya kuipa na kuti chinafunika pene pale ngupeza atenda twera iwo boss akali na ungumi wadidi na kuti basa ya unganga si basa kuna mangabe ndi basa kuzochita ninga munafunikira pio makamaka kulangira makunzero adidi.